Me kite ana kwa e tu ke ara toro to o ko papa me kore me pa ka o deta I akari mai e akari ko kite ana me kore ra me kite ko e te tini angai to o ko papa mana mana ta ko e arabe to o tote arabe to tote na e pera to te vai toro tu ke o kite o te o akato angai a me kore tu ke te te akari me angai nungo to oko papaka ki te koe e kare koe marama e arawe to koto to ea te akaranga nere nai me ka oko e ki te e turanga ne ka me ka kakau mai rato i ta au screening kit ki te tui te nere ko te screening ne ko to anai ngō oki e fit F for father, I, T for Tom ko to anai autara papa angare te fiko immunochemical test ko to ana ingoe fecal immunochemical test ko to ana ingoe te ingoe o te kit ka tukui mai ki a koe ki a rame koe tēna ai screening ne is ako ki a tiki rato ea te akaranga nere re te kit ne ka akatou ai te katoa ngai rito I tō o lipo te mea e akari mai te toto I roto kare o ki tātou I kitea ka tara tō ko te kit te ko te screening te katoa ngai te I te katoa tō o lipo ya ka kite mai e para toto tō roto I tō o lipo ngā te screening ni o kite mai e ya ai ina ko me auto ko e marama te time e te marama te time to ko me grato wit ko te na ko ta ela ko mo ta ko grato te na ai akato ang te si manga urma waru te itungo urma a e waru ngo urma itu ko mo ta ina ko to na me e me ana raio e ona raio te tare anga te mo ta ko koro a ke Iho ana rai au te tāre anga I tuku mai I rawe au te screening ne tuku ature ke rātou re. Tai mai te otara e, te kai au ki tai mai te nūti e, mita ki ua. Kare e maki, kare e cancer, ae. I nā, ko te re tā rātou re re te ngā rā ere, te ngā marama ere, te tuku mai te kit, nō re rai te iti tangata. E au tāra aka maru I te ngō tātou e me ti rodo ko ite ta de anga te mata iti I ro ngor ma waru ki te iti ngor ma a aka ki te atu to o to te mo te me ko re ka tu ko me ra to ki a ko me to o mata iti ko pa ti ki te me ro to te re I ro ngor ma waru ki to re ki te iti ngor ma a ka tu ko me ra to te tai screening kit na au te na e ki re ko te fit ai ina te na e re to na akatau anga to na tare anga ka tuku ye mai te na e kidney ki to o kainga e oti ka rame koe te ta au I akakite mai te anono I te na e kidney ka rame koe o te ka me koe to o lipo ka taru ko te e mea rai tā rato e pako vairanga rai tā rato e oti re ka pai kore kore na e te lab Aginera de lab I mea, ai, ya agune in the center, mato lab waita tamai ti, ti runga I Woodford Abbey, in the center of Lincoln Road, ko te reka ere kire, ka pai koe re kire re, ka oke rato re, ka rato re re, e pai atu ki te aronga ngā rato te tare an, ai, ko te tūranga te o te fit screening test, ea, e te iti tangata ko ki arene, me, aginera, Nare me kite e meu I te toto I re I roto I re ra. Ka ripiti o to o screening I te au rua mata I te katoto ai. Tēnā ai ai. Ai to te negative me ka re e toto I kite e mai. Ka screen ako re a to I ako e every 2 years ai. Every 2 years me ka re e toto. Me positive ra me e toto to roto I to o repo. Ka inaro I koe, ka anono I koe te ere te arimaki te me te tai ka noskopino o ai. Te rara aki,
ka ngarato rai e narato e era pu mai tire da tua te aka kite mai kia koe aka pe ea ea te rādanga ea nō reira e kiriti mai o i te turanga ne nō te a e nō runga i te na ai ne nō runga i te bowel screening program urge kaira ono tūtaki e te iti tangata te rā ua ka maruru e ake